0: gbogbo eyan omo Olorun gbogbo igba ti Olorun ba gbo ti omo eniyan gbadu ope ki ko oni I will enter into his court with thanksgiving in my mouth emi o si wo gbangan re lo pelu enu ope ase ki to sile kun yara iledumare ase ope ni so oba mi oba ti e yi ka otun bo se kun le yen yi ka o si adua koko ti Olorun ki ko ni e wa kigbe tele mi leyin baba mi awe di ojo keji loni mo dupe lowo re to tun jo ba mi layo adua keji ti orun ki ko oni adua fun idariji ese esa eyin o le lo bi ese ba ngbe nu aye e bibeli ni a le tesi waju ninu ese ninu we Rome 6:1 ka ni ko ri ofe o mo po si olorun o ese loro lero ati nise mi olorun dariji mi nibi pepe na lo tin toro yen o mo sun bayo oni bi emi olorun ba nsami ese ta lo to be ti o le duro oni sugbon idariji nbe lodo mi ke le ba ma beru mi a le tesi waju nu ese ka ni ko ri ofe ko mo po si ese lero loro mi olorun dariji mi mo wo tese mi mo wo tese awon obi mi olorun dariji mi adua keji ti olorun ki ko niyan ni won gba to fenu so adari ese ji oloni in Jesus name adua keta ti orun ki ko oni adua anu adua anu bo se dobale yen o se kigbe olorun sanu fun mi loni oluwa sanu fun mi ninu omo baba mi olorun sanu fun mi ninu omo iya mi jo jera nu gba this is the voice of the Lord mi to ba tin gbo mi oni anu nikan lo nsogo lori ite idajo so gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi oni bi israeli ba po bi yan reti okun o le mi o sanu fun eni temi o sanu fun ma si yonu si awon ti ma yonu si Romans chapter 9 verse 15 so gbogbo bi te ba tin gbo mi mi mo bi te wa oya yi mama yi yi tan daddy mommy e yi e do bale ke yi olorun fi anu fi bi aye mi wo loruko Jesus so gbogbo n te se merin iwe ni nbe nu osu Wednesday merin be mo mo ni kawon eyan oru ebu anu bo ti e je ko ni ore majemunu loni so bo se dide loruko Jesus oye dide nle gbogbo omode atagba ti ngbo mi just stand up e wa nawo eyan mejeji soke baba mi awe mi di meji loni Oluwa pin mi ni anu fa anu sa anu mi loruko Jesus awe mi di meji loni Olorun fa anu sa anu fun mi loruko Jesus se ri gbogbo ose yi bi nse mo gbadua sinu omi te le damu tan niyan oye lo bo mi te le damu tan e make sure pe ti ni bottle kenkele de di omi to le mu tan ta ba ti fe break awe ni ago kan abo oni wa mu omi sa a n lo si church laaro yi mo be ke mu padlock yin e ta gba ti mo anoint lojo Sunday gbogbo eyin odo Jesus e mu padlock yin lowo gbogbo eyin mama ati baba oni ilagbodo gbadua si o nkan 21 to gbodo tilekun e nkan 21 to gbodo silekun e ninu osu baba bayi mo ti so tele ago mejo abonisin apoko ise elekeji o bere ni ago merin lati world e wo moto gbagi elebe so kale ni wema ebere church olorun ojiji ni bi garage ye bi e ba gbagbe te ba ranti mo so nipa iyo iyo and anointing oil meji meji ninu osu ta wa inu eyi ni Jesus City o so mo ojo ibi woli ode kun le ni emi mo si so pe oluwa ni ka ru ebo majemu ni meji meji eja wo ti o tele eja wo ti o tele an gbawe loni isin taro yo le isin meji ni ma se tin ba ti ku lori no studio bayi mo nlo sori Facebook niye mo nlo YouTube mo nlo TikTok ago mefa bo ni ma wo be laaro 6:30 ah a ton ti bere nkan mi bi ogo se nje ti Olorun e bu iyo die loni ojo keji a ni gbe wa church emi ni eti ma fun yin nigba ti a ba de Jesus City e kan ba mi bu iyo die gbogbo te ba ni nle e gbe pade mi lori Facebook ni si e gbe pade mi lori YouTube ati TikTok bayi so anywhere any place where you are e di ajo foke ni hallelujah la mesan gbogbo le oye egbe soke somebody shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ese ogo ogo ogo ogo ogo ni fun messiah eyin olufe iyanu akoko ti o sele si aye re lati nu osu lo oni mo pe ni divine speed enikan ni kini njebe agbara ti o mu oyara emi lati tete rin le won ti ya o le so ibi ta de bayi osu meta bo loku afiko ya rin le ko le ba won ko to le ya won le enikan ni ba won mi o mento fe ba sugbon kini kan ti won so si mi leti oni pe irin ajo o bere si ya bayi eyin omo Olorun osan meta meta la fi break loni pelu eyin meji meji ni agbara eni to ni aye atorun ma fi September sere odo bi n ba ti kun bi nisin ma bo so YouTube inkete ti n ba ti kun lori YouTube a n bo ni church ago mejo abo nisin akoko mesan ni elekeji mami ati daddy e mura laaro yi o a si jo gbawe ni gbogbo eyin omo odo Jesu eyin omo kekeke mami ja won omo yo gbawe gba ti o ba fi di 130 2 at the break mombo gbogbo le eje nse bayi enikan ni define speed aye ipegba o pegba
1: amen so I will be talking briefly gege bi nsi paya ti mo ri bi mo se nbo about the wisdom for define speed amen mama wo mi iwe Jonah chapter 3 eyan engineer Jonah chapter 3 eje nka lati verse 1 lo si verse 4 the book of Jonah chapter 3 verse 1 won ni oro oluwa si to Jonah wa le keji wi pe iyan ni pe oro ti koko to wa lala koko bo yo fumble bo ora anu gba pada oro yen tun wa to wa pada ki se gbogbo eyan lo ni grace yen o ti won fun lanfani e keji na we ninu eyin mejeji wa ri second chance e ki gbe ni ma ri second chance sit down eni kan ni ki won pe be eni to ti fe oko lala koko to ti bimo bimo bimo to ti bi omo mefa ti olodun tun wa fun ni second chance to tun wa fe brother ti o bimo ri iwe eni sister to ti bi omo meta to na tun so testimony e to tun pade brother kenkele kan to si ntoju e bi ranu sugar second chance niyan so awon kan be to je pe bi won o se waya aye yin niyan o le sise kan wo me eni kan ti bo se le ki mo le nikan ti se won a kan pe opo wa mo je ni eyin won pe lo mo jonto ni kun ajifa bo ba se won eni na so pe yes sit down oro oluwa si tun pada to Jonah wa le keji dide lala koko nigba to to wa ola gidi solohun olohun gbe sinu eja eja lomi amen ni chapter 2 iwe Jonah oni oluwa gba mi inu ibu ni mo wa iku ti de ibe ni mo tin kipe lati inu eja ko gba mi olohun olohun sa fun second chance so lo bi mo ran olohun lo oni o ya lo ko soju ona eja po le e gbo n to so ni verse 2 di de lo si nenefe ilu nla ni ki o si kede si ikede ti mo so fun o yes sir ni verse 3 Jonah si di o si lo si nenefe gege bi oro oluwa Nineve je ilu nla gidigidi toto irin ojo melo eyewo ojo ojo ojo but verse 4 bibeli ni Jonah si bere si wo inu ilu na lo ni irin ojo melo ojo melo akin lo wa sele won ko logbon ase kan ti de bi en ko yan logbon na kun ni o ririn bi to ye ko lo ni ojo meta lojo kan ko sogbon to fe dasi ko si yogbon to le dasi ko si yogbon ti an le ko to ba fe gbera lati Nigeria lo si Australia o le debe loni bo nigbati Olorun ba de ohun ti awon kan se ni odun meta wa si se losu kan nice mo ro bo wo film ta n wo boy irin to ye ki Jonah ori ni ojo meta lati lo bi ti Olorun ran tori pe owo Olorun kan ori iyanu ti won pe ni divine speed o si debe ni ojo kan mami e lo bude di omi te le mu tan o di ago meji la ka to lo soro mi
0: odo mi abere omi to gbe loyi ti ma ni olobu yi odo mi ase loni omi ti mo ni olobu yi odo mi majemu dede omi to kokko fi break a mu losan ni gba ba be to ba to time lati break ni 1:30 e wa osan meta le se ri bo se nlo losu yi yo yato gedegede ohun olodun ni mo ran yin leti o pe on the 7 on gangan lo bo si ojo ibi mi oje 77 special ase ba se nle ni so gbogbo eyin omo olodun te ndogbon gbo mi mo fara balẹ tele trend ibi ipade 77 ni ma ti pin oil eleyi ti mo ma pin gege bi ohun oluwa anointing oil meji meji because in that dan wo ni osu yi ipade yen lati gba baba wo ni iko ati iriju eledumare baba mi baba re femi Emmanuel the presiding pastor of Living Spring Chapel International worldwide agba won lalejo ninu ipade yen na mi ti le so bi pade o se lo o gogo se nje ti olohun bo mo sa mo pe on the 7 oni oje ipade man ni gbagbe ah inu mi si dadu tori mi ti gbadua le mo si tun gba gogo iyanu to lohun fe fun mi lojo yen ko fi be mi ko fe yin ko so gogo ibukun temi di ibukun ti yin bi wo ba rona lo woli odekun le ti lo olohun ba ngo ba se mo se lododun niyan a gogo eyan omo olohun generally ti mo le gbe omo wa ni odun to koja te ti bi omo lowo o gbo omo re wa dupe gogo eyin ti mo le ko le lodun to koja to ti ko e nbo ninu ipade agbara ma wa gbadua fun ipele eyan meji lami engineer e ja mo wo film aye Jonah Ibo ba se n ba bo
1: ese bibeli ti won gbe si oni mo te batisa to pa kadara mi da aseyan le rin ojo meta ni ojo kan aseyan le se nkan 30 years laarin odun kan ah se bayi ekipe emi yiyara bolu mi sit down emura nbi gbogbo eyin te ma claim emi legbe afiko ya gbadua yi ti emi yi bayi le bo sara bro olohun bo yo ya o Jonah si bere si wo ilu Nineveh to to irin ojo meta ni irin ojo kan and that is what they call wisdom for divine speed you can't explain it to ba se lodu awon aye lodu awon yoruba lodu awon babalawo won lo ti fi kanako sara se mo ti npe kanako awon baba ti o de ni mo nje o de ni baba mi my father was an hunter ogboju ode ninu igbo ajerun baba to bi mi lomo awon baba won ode ni won won gbowo so ti won ba fe rin lati ibadan lo si ife tabi lo si apurembe yen won a so nkan mora in ti won ba so mora yen so nigba ti won ba fi di owo oro le won a ti wo be enikan rin lati eko lo si abuja nigba ti buhari wole eyin wo le ranti o rin fun 31 days to ba rin lati eko lo si abuja wa lo 31 eko lo ti gbera but to ba de kana ko mora igba ti o ba fi dale ola yo de be so to ba de be bi se rin yen yo pada rin fun odidi osu mefa ti ba ti nsun yo mo rin ni esu oni ori ofe olon nikan lo lori ofe e ki gbe jo yato si ten to joko ti o lori ofe sogo olorun agbaye lọlé lónìí àṣẹ yìí ni tí ayé rẹ yóò fi sáré kìí ṣe pọ sáré ayé rẹ yóò fò bìkan tí wọn ọba fún ọ ní abẹrẹ yìí tó ọba ilé gbà á wọn fi ọ sí yẹyẹ Jonah bẹrẹ sí wọbẹ ní ìrìn ọjọ kan kò sì rìn padà lójú oorun ọlọrun ẹ sọ pọ ọlọrun se wa ri nigba ti mo ri ese bibeli ninu awon ti irin ajo e pe ju laye emi number 1 in le kayo odun ti me ka primary school leyin gba ti mo wo secondary school mi o fi jo kan fail yi igba mo jade ti mo fe wo university odun mejo mo se nle odun melo kin to mari onajin igba ti mo jade school ti mo jade secondary school oni mo pade iyawo mi ti mo di teacher lesson re emi mo ma ko ohun to sin egbon re ati ope awon ton saaju emi wo school emi ti
0: eni kan ni woli so re ri hun nigba ni ekun ni olohun ba ngbo ngba to ba lawon tejo bere ti o ti sun waju to wa to lawon omo nu e awon ti wo

0: wa ni aso re majemu losu yi awon kan ti san kan lana eyin te ti san lana to ti e ti dasi papa debi po sele keji kin lo de to le bere loni ojo keji eni kan ni ore majemu Psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi je ki won fi ebo ba mi da majemu so gbogbo le o ni bo lo ti n gbo mi Solomon lomo dada ku da yen ele on loru malu o fi ebo malu 1000 wi bo si olohun olohun wa yo si oni so nto ba fe laye inti mo sun aye yan si waju niyan eran ti ko lilius ni osu kesan bi eleyi bibeli ni o gbadu o si to ru ebo mejeji on logoke lo si orun fun iranti and this is September to remember oni lojo keji bayi bi ogo se nje ti olohun gbogbo eyan mo olohun te fe ru ebo majemu yin loni meji meji ni emi oluwa ni ka se losu yi osu to se pataki osu mi to ni anfani lati ki gbe pe eleda osu mi to mo mo wonu ipinu ati majemu olohun lo emi a si mo so akobu okele ki ra awon obe eh oni ku awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu eje ki fun yin ni account number church gbogbo eni to fe ru ebo majemu ore majemu bere lati 2000 lo soke elomin san 5 elomin san 10 elomin san 20 50 bi olohun ba se da si o si ni 2017 se ti e na laaro yi se number 1 o tun se kan si ko to pon di 7 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank Comfort Life Mission International Local Bank First Bank bi yin oba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade eyin te ti san aposu losu testimony asi ni testimony akoko ni yiyara ona bo la fe gbe gba o engineer e jade ni agbara na oro yi abu abani ba se mo mu bo die die ri oju mi ri to mo nbo
1: baba mi o e ka ro san mo dupe lowo olohun jiji olohun pe olohun ma jemu olohun to da siwa ninu emi ati idile mi nigba ta bere program yi ni last ati mo join November ba ma soro kan ni ibi oni pa omo ibi oni pa omo ibi oni pa omo ore le bi yen mo ni ase baba mi ba mi dele ni ibi gan ni point akoko ni life thing ibi ni gbogbo olohun jiji olohun pe olohun ma jemu o de mu ibi kuro o mu ibi kuro o mu ise kuro o mu osi kuro o mu ani kuro ninu aye mi gbogbo ti mo darapo mo ipe yi emi te pe mi re fun mi lowo ri mo de tan send 250 fun 200 100,000 o ya gba lona ara lona iyanu olohun de nse mo de tun taja pada tori mi de ta kankan mo o wa le ibi a ma pe mi ata omo mi titi mo fi pe won ko invite mi si program yi ni samco ben mo ko ti bere so ma be si ni gbo ani ke ma gbo nu radio mo dupe fun olohun olohun to se lati gba na ko fi mi sile ko doju ti mi mo nje mo mu emi na to den to fun yan mo dupe lowo olohun olohun to wa sun kara ni ana omo mi kan to wa omo mi ni omo okunrin lomo yen to obirin la omo mi omo kan wa ladugo wa ma to ni my second mommy o mi bi mama out traveler o wa pe mi pe o ni trouble ni bi mo se de lati church ah bo se so ba mo ko lo twaju pepe ni mo gbadura mo ni ko to di ago merin mo fe ko mo pe mi pada pe problem te ti solve mo wa fi ogo fun olohun exactly 3:53 7:04 lomo yen pe mi pe won ti solve problem won ti wa nle mo fi ogo fun olohun yen baba mi e se o oni ti mama ko awa loko fun to ra bro mi kan oni liver problem sugbon ninu gbogbo adura ati gbogbo ororo agba ka se gbogbo olohun se nigba ton se soju yen tan o wa sosesu mo yen wa laye o wa laye leni a fi ogo fun olohun jiji e se o a fi ogo fun yen e se o eru ma nba mi ni pe mi ti mi ni daka mi gba mi mo le ma ni kankan lakanti gba mi le je 2000 naira ma ni lakanti and 2000 naira pelu mo merin amo olohun seun ara o seun iyanu 200 more than that atunja ni kuto atani seku mo tun le fun yan lo nje mo fi ogo fun olohun e ba mi ki mama e se o baba mi o happy birthday in advance e se fun god bless you sir
2: Here is another beautiful month, another beautiful day to